Sa ako mo ka? Hindi pa ipatyo mga ito yan. Sa mardingi mo na eh. Buhay pa po ay kusada lang ang kapita sa dingi ya. Mahigdi pa yan ang publik. Pa yan masyarakat. Pa yan uwang pa yan sosyal. Sinayasi mga doon. Di ako mamasakit uwang dan swasta. Semoga kau lebih sabar dan dalam tugasnya semoga amanah akan menjadikan sebuah ibadah ya.